0: tọ le nko nto ba mu ti an ba bible lorun re loju ala ten ni omo sare lo ni ho nkan ti se lu e ba gba ro olorun o ba de lo ku onu aye niyan ala buruku ba won ye ko wa siwaju e loju orun loju ala o nje jije nitori kin wa ni ba gba ro olorun ba wa e to ku nje lowo ato nje mu gbina ni ande bi ta ti bi re agbara o fe dawo le nkan ri aya re nja agbara lo ni ba gbara ba de ko si nto dawo le ti o ni te sibo ti o ni te siwaju odidi odun merin lori ijo kan soso eyan merin odun merin lori ijo kan eyan merin inu a merin ri ba ba ngba du enikan sun enikan wo ta enikan lo ri to le me wa enikan joko kale olohun o ni pariwo mo se mo pe pato to si kerin won bo ba pe yo gbi ba ki abi to si kanu to ba pe to bi yo gbi ba ki yo ma ba ti e lo ba gbara ba de enikan soso lo lohun o tule ti o ma ru lo be mi e wa wo okunrin kan e wa wo mami kan ti mo ba gbadi mi o ti ri ru eleri o adura to gba fun mi ogun mi se kini o ogun mi se sugbon ti o sagbara bo pe nkan fun awon geje
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ma tun ko yin lo tun ko e diju yin dada ori akoko die ni mo fe lo awon eyan olodun ti sadua fun wa et oro ase to kan mi agbodo biire agbara ki to bere oro ase yen